0: wota ko pebiye ye konso ni ye koduru ho a enya wadwen se wo hwe ne ntemini na wiye ti asem na meka no ye koduru ho a enya wadwen se wo hwe bo na me yapon Donald Trump otimi ye wonders enti enka se wo hwe ne ntemini na wiye first half na na sa uti asem na meka no first half na ye bo first half ni wiye ya na sa wo peso abo no enhwe bi o metimi de wakwa koduru America so mo beje weka so mo nye ho de wonhwe mu ho se wo peso abo no enhwe bi wo behwe bi so a first half na me se de sa
1: Yurenchik Semenya poking it forward for Brandon Thomas Asante, who skips away from cornerback. Garner could be in business.